0: Lindo Kuhle Ntombela ukhosi FM. Ezingasoze zabuna noSphiwe Smia.
1: Sihle noMiss and Mrs Nzimande. Bahlangana ngoJanuwari ngo-2000, bashada ngo-2009. Ngiyabingelela zithando. Niyaphila kodwa
2: uyaphila umntaka Sibiya.
1: Zikhona intombi zeningezweni kungani?
3: Ngiqala ukumbona. Wayegundele nje ikhanda, efakele ingubende, eshale phansi kwamadola. Ngithathanga mhlawumbe i-cleavage noma ngithathwe yini. Ngashaya uvalo, kwanyakaza yonke into ngayicabanga. Ngabona umaqonda nake.
1: Ngisola le ngubende yayidlala indima kodwa. Iphi ingoma othi madlala le ngoma mina nomuntu wami yazi kuvele kuphelele konke.
2: Awu, uyankulu iminyaka ngaliboni isuka lakho. Masekudlale leyo ngoma kubedane ngithi umyeni wami noma engaye imayini engabuyi kodwa ngiyazi ukuthi uyeza ngoba wami lo myeni.
1: Cela nisho la magama emva kwami. Mina nawe?
2: Mina nawe.
1: Sizohlukaniswa kufa.
2: Sizohlukaniswa
1: kufa. Sithanda emsazweni abaphambili kuze FM.
2: Siyabonga.
0: Siyabonga. Ngo-12 kuya ku-3 ukhosi FM lohamba phambili. Ukhosi FM.
4: Yeah, uhleli ngoku no Bram Lindo nomlindoza lapha na ke kuyena ke umsakazo uKhosi FM. Kanti ke ingoma dewiso lapha na ke uzoke ingoma eshaya ke ungena lapha na ke bathi bekubani ke lo ebekuye lapha na ke nje ke uMiza uhamba lapha na ke no bani ke no post Spain. Yeah, bathi ke ukuphumelela ngalesikhathi kumsakazo uKhosi FM. All right, manga into zethu zikanje ena kanjani sesondela la isteleni khona la sithi khona siyeke ziyapi. Yabona ke abalali bomsakazo uKhosi FM. Maqamba sithi nje half past uvela ubona ngencingo elaphana ke njenge sezingena zigijima ngendlela eyisimanga suka madoda right ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke njenge uKhosi FM ake siye ngapha masibuya siyabadonsa ko 0860002437 siza ukuthi nansi weekend zimi kanjani indlela zabaya kuphi laba khona ngabamenyiwe yini noma bayahamba nje noma baye emapatent zethu noma baye emcimbini thizeni kodwa ngaphambi ukuthi sikwenze lokho ake siqale sikunikeze lokhu
0: uvi nomroza
5: Usibona kanjani usuku?
6: Sukhuluma wena.
5: Sukhuluma wena.
6: Nayo njalo indaba yevoice note, awukhulumi namuntu.
5: Khuluma wedwa mama.
7: Yazi ukuba mdala nje, kukodwa nje kuyisicefe.
8: Fuso makhelwane.
7: Yabona nje ngicikwa nawo umnyango. Yabona umnyango mawuzothi Ngibuzo ukuthi yini manje ngalomnyango asungirafela nje.
0: Njalo ngomzomluko kuya kulesihlanu, ngo-6 kuya ku-9 ekseni. Ukhosi FM luhamba phambili.
4: Ukhosi FM ngaphela ke lihamba phambili ngalesikhathi kumsakazo uKhosi FM sethigama enxenge lapha nekhona lesingaki ezegama enxenge lapha nekhona lesibili kumsakazo waphambili uKhosi FM sawubona sana kuphela kumsakazo sethi sise kule ngosi la sithi kampela ubheke phi kuphela ubheke khona ngalesikhathi emsakazweni wakho lapha uKhosi FM alikhumbula uma ngabe ngiphuma mina lapha kuzobe khona ke la intokazi uzama ke la mseleke hlale ke nawe ke mnandi sokho 3 ku 5 o'clock ebe khona lapha ke ithimba ke le indaba hlale ke futhi ke nawe ke mnandi lapha ke ngendlela ke simangaliso kanti ke ngo 9 ke lapha ke ku noma ke ngo 6 ka 9 o'clock zobe khona lapha ke umroza lima ribs in Italy lima ra lima relili ephethe lapha ke nje ke uviwa kaMthembu bekuneza mnandi ke uhlelo la le breakfast show 9 to 12 okhona lapha ke intokazi la uThembeka Zondo kanti ngokunjalo lapha ke nje ke ukhona ke futhi ke lapha ke ngo 9 noma lapha ke ngo 12 fika ku 3 khona ke lapha ke insizwa uSphele Life ngokunjalo noZimdola lapha ke nje ke uMamkhulu bese ku 3 to 6 wazana bangani bakho awuye bikhona manje inhlala igobhoza ubuseka nehlobo bomzonda umakata isithu lo ngoba adla izitolo ehamba lapha ke nentokazi la usithandwa wakwanzuza lapha ke njenge bekhona ke ithimba le indaba futhi base futhuke uyangela lapha ke njenge uVictor Nkosinathi Mshengu kube mnandi ngendlela imali sakho umsazo phambili cause FM kwizim fryizozo kanti ke mina ke nawe yazi ngisuke ngoqala nje Friday sibeke lapha ke weekend yakho zeningi izinto esuka zenzeka lapha ngalesikhathi awusitheleke wena ukuthi ngempela njoba i weekend yakho isila ukuphi la uyakhona ngiyazi kanjalo khona bazo lapha ke bazo senga imithi ebethi hayi mlindozi nami ngendawo ethile lapha ke ngimenyiwe madoda uyazi ukuthi abantu besifazane lapha ke ibone ukufana ukuthi bamenywe la insizweni asimenywe thina siyayifikela awu bani bona uBlamlindo siyofika eqathatha kalesikhathi komsakazo uKhosi FM sawubona kunjani sikhona kunjani
9: hayi bu kunjani uphuthi
4: sikhona uphuthi kunjani
9: Oh, samba wahle.
4: Ah, mfethu kumnandi. Ubalo.
9: Ah, mfethu ijonga limenyo kwasho unqintutho nje phakathi.
4: Almenyo ijonga phakathi, sho kanje.
9: Hayi, phakathi kwasho unqintutho njalo nje. Uta ke kokuzwa uyijonga. Eh. Ngizobe sibule lisali isizwe yebo. awuloku buzu isening yabona nje bengibona osisibala kwami
10: ngizwe
9: ukuthi uzohlatshwa inkomo cishe ngesabatha ntambama kudliwe ngesonto nangesonto kuhlatshwa indlu umsumluko kanjalo kanjalo bengitshela nje into umzala phansi ngizozwa noma kungamenyiwe
10: usho kanje
9: sicay ofika
10: uyazi
9: kungenzeka ngiye noma yilo muntu ongajwayele nje ukuhamba ibaya nemsindo kodwa ngoba uyindoda nje engiphila nayo leya ngizoya ngoba igcine singitshela ke vele ntambama uthi hayi awufike la yesabathi uzobona ukuthi kwenzakala
10: oyabazi labafowethu laba ababalayo ngithi ukubone makuthiwa kuzoba nomsebenzi endaweni ethile kodwa ke incwadi ayikakafakwa uyabona uma kwashunga intuthu le nkulu yabo intuthu le intuthu ishunwe bayabari bathi okay kushuthi ke buyaphekwa namhlanje yabo
9: ya ngibabone
10: ya buyafu oh shini buse umncindo ngosuku lika Mthe hayi kushuthi siya ngosuku oluthile uyabona sekugcwele indlu sekutheje nyi
9: aba bizwa ngeshane bakho
10: gulungele futhi siyabonga
9: hayi ushumi lo kaXhabo kukhe emahlabathini akunakhefu
10: naza ke futhi kulungile shap shap nathi khona umyosela sawubona ukhoze esikhona kunjani
11: yaphila uma babantu ijoinsele emashonga
10: uthini babantu itoy ngalesikhathi
11: hayi sobe sida kumajozi kwajolwayo ntambama namhlanje uyagcotshwa umzobo umfundisi
10: bawusuka madoda awe uzoba umfundisi
11: nomfoka majozi kwajolwayo
10: awusuka madoda niyakhona nje impela
11: siyakhona sobe sifaka imjiva yethu
10: niphathe nemnikelo ke madoda konakele
11: kunjalo yebo baba katoyitoyi
10: all right ke siyathokoza kakhulu phile baba katoyitoyi All right, kodwa myosela sabona ikhozi.
12: Eh mlindoza.
10: Eh tha kunjani?
12: Eh shapho kunjani?
10: Lalela kumnandi mfowethu ngendlela ezibaya.
12: Yeah, futhi azwazwa intokozo ukukhuluma nawe ngiyaqala nje mfowethu yazi ngiyaqala ngqa.
10: Awu wazwa nenkuzi malanga yenhlahla into ozuyilahla.
12: Eh into engasukumpha.
10: Into engasukumphansi.
12: Yeah, mfowethu usithembiso lo wakambatha ngwasedumbe kodwa ngila eNewcastle season la kwesikathola evisi. Mhm. Cha ubhutami kule weekend akunazi izinhlelo ezithini ngoba eh umzimba mana uvume yabona kule weekend ephelile hey bekubhizi kabi bekubhizi hayi hayi
10: wakhahlazeka umzimba wakhahlazeka kanje
12: hey wakhahlazeka kanti ke nje nemcimbi ipheko kusatheni ya hayi kanti ke vele nama ngisomuntu oyipheko kodwa nje ngiye nje ngoba nisho nje ukuthi ijonga limenyo nami ngiyithuke nje sengiphuma phakathi ukuthi ngeneni kanjani kodwa nje ngekwenzeka
10: shala awusona mathe eh
12: abonge puto ama ngibonge
10: nazaka mfethu
12: ngizolokhu ngilalele nje hayi lo mnandi uhlelo ndodela umnandi uhlelo lindoza
10: oh la
12: wala mfethu
10: thank you alright kona munye ngala ukhosi sabona
13: sabona wena mlindoza
10: sikhosi sisikhona puto kunjani
13: ngiyaphila ukhuluma nomlindozi buzz voice ngingowasechivile ngilayivele amabuffer try emagcwalini ngibamba ko 93.4 mfowethu
10: awusuka manje 93.4
13: ndakanjani kanakanjani zalo lami hayi ngiyena mfowethu angihlelele ukuthi nge-weekend sewuyiyona nje i-weekend ezozibonela ukuthi ngenzinjani
10: Uzoyithola usuvuka usuhamba nje.
13: Ngizobonakala ukuthi hayi kwenzakalani. Kodwa ke vele phela hayi ngumuntu vele hayi ujwayele ukuhlelela nje ihlalele lo Khozi FM.
10: Awu mfowethu uyazi into enhleke le uyazi.
13: Yawu ngenza kahle kakhulu mfowethu avi indlela into kumnandi ukudlala lo Khozi FM.
10: Kunjalo mfowethu ungaqhubeka impela ulalele.
13: Mfowethu hayi ufake imncane namanje mfowethu ngibambe ngakho nje wamlindoza.
10: Awusuka madodhe yazi ayinhle leyo nto.
13: Yavi nje mfowethu yanxomela mfowethu.
10: Azange futhi kumnandi siyathokoza kakhulu phila.
13: Thank you yabonga mfowethu Mlindozi buzz voice lo ngiwase chivini ngaphansi kwase Scott MG's ward 19 mfowethu. Thank you hlelo kuyo zobe le hora.
10: Oh la.
13: Thank you.
10: Sharp khona myosela sabona cause. Ukhoze fam sabona. All right ukhoze. Cause sabona. Sabona cause.
14: Eh mashov.
10: Sikhona kunjani?
14: Ekhaya ngamukile mfowethu. Hayi no, mina make weekend mfowethu, ngisuke ngibukela, ngisuke ngibuka ibhola kuphela mfowethu.
10: Oh, so ngiyibukela i-disc.
14: Ya mfowethu, wena i-France angiyibona ukuthi hayi izomuka nayo mfowethu indebe.
10: Usho kanje uyayivuma?
14: Hayi shathi ngicwele ngayo mfowethu.
10: Mfowethu, uye ucwala nge-Morocco, ucwala nge-France mfowethu.
14: Hayi, i-Morocco mfowethu, hayi angifuni i-Morocco. Mfethu, namhlanje kuzalwa umuntu kahlekelele namhlanje mfethu, uyazalwa mfethu.
10: Oh, kuzalwa umuntu kahlekelele namhlanje?
14: Ya, ibirthday yakhe mfethu, ngithi ke naye igama lakhe uSibo mfethu wakaNkosi. UseKhanskop. Ya, ngithi ke naye mfethu.
10: All right. Yeah, I know Glugi, let's see about. All right, thank you. Someone who calls.
15: Yeah, someone, I'm 42.
10: Is it called 42, Gunjan?
15: Yeah, Pila, what's up, my
10: soul? I was here, Pila, not. It's cool, man.
15: Usho,
10: eh?
15: Well, so be, Salumnand.
10: Oh, Niel Togose.
15: Umkhumbuzo kudala kabi.
10: Usho kanje?
15: Eyi, uselokhu ngawumlalela, umsakazo ngawulalela ngicabanga ukuba full time, ngangifunda standard 4.
10: Ah, kwaze kwakuhle ukuzwa lokho, yazi.
15: Kuze kube mabheka manje sengiyoguga.
10: Awusiyoguga manje?
15: Awu ndoda, yabona ngo-75 no unyaka wokuqala e-high school.
10: 75?
15: Yebo.
10: Uyazi ukuthi mina ngo-1975 ngangifunda bani konje, ngangifunda
15: u
10: 1975 ngangifunda u ngangifunda u-6.
15: Hawu. Kodwa
10: ni semu, usho semu shaka nje. Ngangabi
15: umthiwa lo kwaZondi ngilayithokoza.
10: Mhm.
15: Ngalapha enqutheni endaweni yaseMagogo.
10: Awusuka amadoda.
15: Mfowethu mina. Ayi, indawo engingeza ngishwele kuyihamba. Angijwayele nje ngithethwa muntu nge-weekend nje ngizobe ngiyivocavoca ngiyogijima ngoba namanje ngisemsebenzini nje ngiphumule ngikwantshontsho ngiphinde ngiyoshaya ama-push-up ami ngiyayivocavoca kakhulu impela nje.
10: Uthi kwantshontsha kancane ama-push-up?
15: Hayi, ngithi kwantshontsha ngishaya u-100 abawu-10 impela.
10: Awusuka amadoda, u-100 abawu-10?
15: Abawu-100 abawu-10 i-push-up and hip squat.
10: Awusuka manje.
15: Manje squad ke ngisha 20.
10: Uyabona nje ubuthi ubusiwe guga nje. Ima uqala phansi uba mshake manje.
15: He angisakhulile ke mina bonke inathi. Kodwa ke mina ngisagijima impela ngoba ngithi nje ngiyogijima comrade yokuka 7 ngathi no hike mina ngitrain hike kakhulu kona ngijime kakhulu ngono next year manje kodwa downhill angithandi kanti uphill.
10: Kulungi.
15: Ngikuchimo ka 7 manje.
10: Eh. Awuvoyela.
15: Mfowethu ngiyabonga inkosi ikubusise mntaka baba uphile njalo.
10: Amen. Amen.
15: Uyazi ukuthi khona ingoma engayisengoma sasithanda kwaku. Ubaba uElijah Thethamo Masombuko sasibuya ngisho ukwecupha sasecupha sithi sifuna ukuyolalela baba Masombuko etheza amabhungu namatshiki ngayikhumbula ingoma yayishaya ithi Tycoon number 2.
10: Awusuka madoda.
15: Wakhala insimbi nje zodwa. Ngiyabonga mfowethu, uphile.
10: Awuzange, ngiyathokoza kakhulu, uphile nabo, siyabonga.
15: Ngiyabonga.
10: Thank you. Right, Ukhosi.
16: Ngiyaphila madoda, kunjani?
10: Isikhona kunjani?
16: Ngikhona uSandile lo ngakwamkhwena lapha engoje, kodwa manje ngikubamba ngilapha ya eMpumalanga ku
10: 91.2.
16: yebo but no namhlanje na mfethu i-weekend ye ithayibiza ke weekend ngoba impolompolo igijima ubusuku nemini nje kusho ukuthi vele indoda ziyaphenduka
10: kubi.
16: Hayi, ikhinto eziyibiza ke-weekend holiday thina la ziyakhala strong. Hayi, no, angiphile mfethu, angiphethele abanye.
10: Nazo-ke mfowethu.
16: Siyabonga.
10: Ula. Right, Ukhosi.
17: Hey, Mnindo.
10: Hey, ta.
17: Wena wasekhaya.
10: Wena wasekhaya, Mr. Executive.
17: Uyidokotela Mr. Executive, langa kuza mafahlani, kusasa, Mnindo.
10: Mm-hmm.
17: Umgqibelo ngiyalapha emadadeni, section 5.
10: Ehhe.
17: Ngiyobeka ubani, umalume, ufelo, mavimbela.
10: Mm.
17: Ya. Usiswami uNonhle Masondo ogane kwamabela uye mfowethu enyomsingatha lapha emadadeni mfowethu ukuthi akaduduzeke wonke umndeni wakamavimbela sibe sikhona lapha emadadeni e5 ethi abantu
4: Alright, siyathokoza kakhulu, siyathokoza kakhulu, uphile baba.
17: Uphile nawe, uphile ngane yakho.
4: Alright, thank you. Khona umuntu osala sabona ikhosi.
18: Yimlungu.
4: Ola kunjani?
18: Ngiyaphila phela mlungu.
4: Fethi kumlandi.
18: Ukhuluma nosithembiso usigaxa amabhande ngakhumalo eFirst Bank emabhasini kwabhola lami.
4: Mhm.
18: Hayi, wemlungu cha, mina kule weekend cha ngibe ngidlalele nje ekhaya le ikhosi mbe ngakukhosa ngekho.
4: Awu mfethu ngaze ngajabula ukuzwa lokho.
18: Ngiyakuthe mlungu ngiyabonga bhayi mlungu.
4: Ah, thank you. Khona umuntu osala sabona ikhosi. Khosi. Mkhaya kunjani?
17: Mkhaya. Ula ngakuzwa ukuthi angina ethi ngithethe ngithinte ngani.
4: Dobre.
17: Angithe khona manje manje.
4: Eh mka.
17: Ah angikubona no brand nje.
4: Oh kuluma no brand manje.
17: Awu hapa no say into me.
4: Awu say.
17: It's really thina nje wa esazalwa ngalo nje kwakhe shini baba umdala lapha. So mina no 75 ngangena esikoleni. Kola nje ngikade ngihleka. Okay. Njoba manje mawuzwa nje naka makhela ngayitshele ngezike ezibengile enhloshane kwagina. Namhlanje kamakhela nje kunesigubu sikhala sezayo lapha. Inkonzo ngibuya khona ngikhuluma nawe.
4: Eh ubuya enkonzweni kumanje?
17: Ngoba nje waniphuma leqaleni manje sengibuye enkonzweni sengibe sengizolalela wena futhi.
4: Kusho ukuthi ngabe
17: wenze vele naka makhelwane imini ngiphuma ngicocoma ngishonene phezu. Akuna akuna enye indlela ekhona ukuthi ngiye ndaphela njalo nje lo dlini yama noma yinini. Ukwasho ibothi yakhafa sokwasho lamahala. UBrenda naka makhelwa yamaqola gcwele phana ungabona Nkosi yami ama senza yoni. Emhlophe kanje. Asinhle kanthule amakhelwane wami.
4: Kusho ukuthi ugcwele izwi lenkosi nje.
17: Hayi usengibuya khona enkonzweni isikhumbu siyakhala ngamanje kube yazwakala nje manje la ngisebenzi ngiyakhala usiwe ifazi encane ngale sikhonzi ngibuya khona kodwa nje ngiyahlenganyuka khona ngiyabuya ngabungena ngiyacocoma kamakhelwane kwantule
4: awusoka madoda siyabonga
17: kube umuntu egama lami hayi abavuzi hayi kuseyintweni
4: kuseyintwele
17: kwathi izimani futhi kwamkhisi
4: engabumenyiwe yini
17: hayi ngiphela kamkhize kithi angimenywa mina sikile
4: aw menywa kini
17: Amkhize
4: lekhathizimani. Ma, waprel eke ungayi nje uthi namhlanje ngikho. Yebo khona ke.
17: Ngizoba ngifaka umsebenzi, khale ngizophatha ngayi
4: wo,
17: lathi
4: ngikhetha khona umsebenzi. Ungayi nje bathi uthi ngiyakula. Impepho shisa kuba lo
17: mina shisa impepho emakhaya. Kodwa ngiyiromel sile mina shisa impepho. Bye bye. Ngibona lakhuza ama airtime,
4: sho. Shap shap. All right, akubaba ugcina ngabe sasiyengkhobela. Amen. Sabona ikhosi.
16: Mlindo.
4: Isikola kunjani?
16: Mfethu lawa nongoma intuta, umakhosi ophelele khuluma.
4: Mhm.
16: Hayi, ngizwe ngiye lapha ethembiswa mfethu kumfethu omncane bengiyambona nje sekuyisikhashanya nesigcinene. I-last born kamama uFresh. Mhm. Uleza kwakhe laphaya. Inolwazi intetha uJiji wakwaThuba.
4: Iya.
16: Bese kuba umzukulu ke ukhulubenze ngibakhumbule safike kuyobabona mfethu.
4: Iya.
16: Abona
4: lelo ngibonga mlindo. Nazo ke siyabonga yezwa. Right, yeah, asambe sengala engomeni masibuke na kanjani sobe sesibheka uThobani laphana ke abazalwayo khona namhlanje ngalesikhathi kumsakazo wakho laphana ke uKhosi FM.
0: Lindo kuhle Ntombela kuKhosi FM luhamba phambili.

0: Eshe Bramlindo usenza umyalo kwaXhosana emhlabathini. Hayi, awushaya umbhobho, awushaya umbhobho. Mlindos ulalele ngilawo ipolopolo, nguye eDurban yongene egoli manje. Ya hayi, sazoke ngiqalaze umlindo, sazoke ngiqalaze intuthu. Ngibheke namathenda ukuthi ame ngaphi. Ngilandele nembongolo. Ngiyazi ziyayihogela iy'nsipho la ingakhona. Ya, ngizobona nje i-weekend ukuthi ngizoshonaphi, kodwa ngizobe ngikhona kule weekend. Ngiya-ofa vele. Angibonge ke Mlindozi, usenza umyalo kwaXhosana emahlabathi. Danko.
1: Hayi, ngiyambingelela Mlindo mfethu. Hawu, umakhehla lo ngibowacele emgangeni eQwembe. Eyi, minye i-weekend yama yinhle neze mfowethu. Ngizobe ngifihla ugazi lami. Ngiyabonga. Hey, Tamlindosi uzondile wachamala. Hayi, futhi yami weekend, hayi. Ngisobe ngingenele nje etorhweni. Hayi, anginanhlela eyitheni, ngisipanje kuphela. Ngiyabonga.
2: Hashtag ziwaphi. Oh, la bra, Mlindoza. Ngihlezi nawe nje kuze kulamulele lo hura ududu lo mamkhizi ngakwazi undekhakuhlufe ngayize nogwaja uzikhundla khundla. Danko.
1: Njani Mlindozi? Mina laphana kwaKhumalo, hayi ithintwa yonke inhlobo yefuyo. Iya answer. Wawukhona engikwenza icele, ngiyamtshela nje lo kuthi hayi yonke mina ifoni yami aza yiwawukho kumike ekhaya. Ma ngise lapha engikhona ngisebenza, kuthiwa naye ifoni ikhali, thi answer leyo foni leyo.

0: Suma!
1: Alright.
2: Yaqala ke ngathaso.
1: Isukile ke.
3: Uraf. Hey Uraf bafethu, kunzima.
4: Hey Vino Mroza, noma ngabe ngivuka ngidown kanjani, kodwa uma ngiye ngavula nini ekseni, iyashintsha imuntu.
1: Ukhola nje, uzobhemu, bhemu, golwe. Uvimthembu. Nomroza Buthelezi.
5: Lalela phela sesikhona.
1: Ukozi Breakfast.
6: Hayi bo, sanibona we Vini nomroza ri.
1: Lolu.
7: Ukozi FM.
1: Ukozi.

0: lohamba ngemoto ukuthi uyambona lohamba ngemoto ukuthi uyambona lo bonke beza la kimi.
1: Eish, siyabuya.
2: Uma ubona sengathi awukwazi ukukhokhela ummeli, awucabange futhi. I-Client Legal yenza uthole ochwepheshe bomthetho ngenani eliphansi. Amaplani ethu ahlanganisa ikhava yakho, nomndeni wakho wonke, nowengeziwe. Amaplani ahlanganisa ezezimali, ezobugebengu nezabasebenzi. Kungaba ezokuzivikela ezodlame olungokobulili, i-divorce engaphikisiwe, i-service engeyinhle, ummeli we-clientele uzokusiza. Shayela ummeli wakho namuhla, noma usithumele i-email. Sizobuyela kuwe. Wonke amaplani ahlanganise nemali yebheyili engafika ku-R5,000 ezokhokhwa yithina esiteshini samaphoyisa. Futhi i-Client Legal ikunikeza izeluleko zezomthetho ngocingo noma yinini emahoreni angu-24. SMS-a ukhozi ku-44789. Yebo, ukhozi ku-44789. I-Client General i-FSP egunyaziwe kanye nomshwalense ongewena wempilo. Imbandela eyatholakala online kusebenza amanani ajwayelekile.
0: Ake sibathathe sizwe ukuthi ngabe mhlambe kuthini ukuphawula ngoba phela imindeni nemindeni sonke siqhamuke emindenini sonke sinabo baba bethu sinabo baba omncane ubaba omdala mhlambe ubaba wakho ngqo mhlambe umalume wakho hayi abahlupha niyabathanda awukho umcimbi bengekho uyibona uyabona nje uthi ngeke uyena ozongiphamba ngisandla noma kuthiwani noma kuthiwe belale phuze kanjani kodwa uma sengiyalapha phambi komfundisi ufuna kube uyena ozongikhipha ekhaya yilokho ke sikufuna sawubona uyahlupha kodwa uthanda nemali unjani sawubona ukhosi siyaphila njani
3: sikhona hey utheni uvi
1: ngithule mthethwi ngisalisile
3: lalelani bafowethu niyazi nikhuluma ngobhuti nina la ubhuti wami umdala
1: ya
3: nikhuluma na ukuthi nje umehlukani ngakalibizi igama la hey ubhuti uyahlupha ubhuti
0: ngaze ngamthanda inkosi yami
3: yabona kunobhuti la wathi umusa wakamhlukene
0: yena
3: ke wakhe lapha ya emkhambathini Ay, yena ungcono hlupha engekho. Ubhuti uvela ahamba, mayifika nje ekhaya noma kulapha lasihlangene khona. Ufuna ukuyohlala ekameleni lakhe.
1: Base
3: lokho ethichatha, lezazinto ezifakwa lapha emaglazini. Uthwa ke, ngeke kusamthinta ke lapho. Ngeke kusamthinta lapho uyomncenga, athi ngiyeza. Ibhuti ngiyeza. Ukuthi ngifuna ukubona ukuthi isiphi isinqumo engizosithatha ngengekho, kodwa ngiyeza, ngizomlinda. Ekhona endlini. Koze kuyoshona ilanga, inkomo ayihlatshiwe, umuntu ukhona endlini uyagoloza kodwa.
0: Ulokheshona le naleli lapha ke selokuthiwa omakoti sabela kubathi kodwa bhuti usibanibani owahamba uyomncenga wena ngathi kungcono
3: athi muthi musathi kungitshela into eyiningi ngiyeza awulethela mfana awulethela into ewukuthi
0: yabona
3: nje ngisho nje athi ngilinde lo mfana lo yabo lo mfana ophume ngemoto uthunywe yimini
1: ayikho
3: ke into engizoyenza nami engakabuyi lo mfana
0: awusuka nini bathi
3: webini khuluma nomamola ngela eMaritzburg
1: hayi babo mamola
0: wemamola ngazi ngamthanda umfowethu ngaze ngamthanda uyezwa
1: bese ngifisa ukubuza nokuthi kuthi ufuze bani
0: uyabona
1: usho ukuthi khona ikhetha lifuzile cause breakfast sabona
4: emzoza novi
0: ya
4: ukhuluma nodata uza ngakomweni la wasomsuku hayi thina sinobaba nje impela hayi ubaba ungangathi kodwa nje hayi ngendlela akahlonipha ngayo masimbiza nje ufika khona manje hayi akahluphi nje uzwehlushwe yizoko kwenganyana kodwa nje nakho hayi kakhulu uyakhuza nje hayi ubaba nje ungangathi siyalingana naye kodwa masimbiza nje hayi uyafika
1: siyabonga mfana
0: hayi siyabonga sifuna lo umahluphana sawubona unjani Sithanda lo malume bethu abahluphayo sawubona unjani ihuzi
4: siyaphila amashenga njani
0: siyaphila
1: igqomani
4: hayi usathi ngakudelela emlambe kemathiwane esigogo ngina umalume lenkalakatha la kamalume hey inkalakatha kamalume bathu balo musbo walapha kwaGethe ayabona amakhaya ekhaya kunebhizi umalume hayi umalume uyakhomba umalume musbo mayiqeda ukukhomba adibele emoto wethu
1: Yena
4: motho uhambile ushinta khantaka yomsebenzi afuna ukuthi buyithi iphelile
0: ngale
4: sithatha shi
0: yebo phela
4: ngabe ngakwenziwe ukubafana
1: ngeke
4: nje ngikhole into ezikhala kahle ezikhala kuyo
0: nazo kumalume right ya
4: hayi
0: ngiqala ngaye ke mina
4: umdlanculo nje ngeke nize uthole bafana babe ngakwenzanga lokho
0: ehuna
4: uphuma intambama
0: Siyabuza yazini ufuna ke vi athi umehle umuntu enahle sethetha nje
1: sikhahlela
0: yonke into ethi yayi kwenze njani ukuthi kanti inkomo ke namanje akakagqazi ukuthi yindaba kwenze kwathuleka nje kutatazela wonke umuntu sefikile

0: Toka senezo li mnandi ngendlela emangalisayo siyayiqhenya kakhulu ngaye la eAfrika Ira Star esinikeze mnandi ingoma ngalesi sikhathi ngizuzuke manje ithi ishaka lombili ngaphambi walishayeke ihora lesi shiyaka lolunye bese siyaphuma sidedele uThembeka wakwacele bese zothi siziphelele uqatha uhleli nathi uthi hi birthday uthi happy birthday Beyonce
1: ngithi happy birthday Beyonce nami sengakhumbula ukuthi unemali yami angisana nami ngithathe wona umnikelo lo
2: Uthi nginemali yakho bafu.
1: Noma ngenza.
2: Mina ba.
1: Hawu vi.
2: Kanlensi phubuthengele ba.
1: Yazi bafethi ngiyachabula mangifika cause.
2: Fethi.
1: Ngolesibili lesiphuma kulona bengishihluma wami so ayi bengekho right nje fresh.
2: Fethi nxese ba.
1: Sengi right manje ngabe ngifike ephathini. Ayi azi ngathi fethi nenzele mina lento ngiyabonga kakhulu. Usale nje sengidla yonke into ekhona mafuthi.
2: Wakwasani ntaka baba.
1: Yeah, mina ongekho right. Otherwise nje bafowethu bengihleli ngidabulisa abantu emngcwabeni bangihlele nje ukuthi umuntu mengifuna ukungibhuka ngithola nasemngcwabeni ngibhuka ngifike nginandise kube mnandi umngcwabo ungabhori ube on umngcwabo yabo lonto.
0: Yeah.
1: And nabo noma kufuneka umuntu ozokhala yabo ngiyaqasheka uma ukuthi abantu balo muzi banenhliziyo zibabakhala inqatho ngifike ngikhala yabo lonto.
2: Yeah.
1: Ngaye ngaqashwa nje futhi ungakhala komunye umuzi ngakhala futhi ngisho ngithi hawo kodwa usise segule kangaka ngikhala eyi wangiqhweba mfana wakhona nathi hayibo. Ha kula ngabe kuyingozi. Lapho ngavele ngakhala kakhulu. Ngathi kodwa sengathi ahambe ngengozi ebevele egule kangaka. Ngathatha imali yami ngayihambela. Yazi Mr. Dudla ayikho into esicefe. Ngiyokuhlangana yabona labantu abajimayo noma abajimisayo. Umuzi umuntu esihlangana naye sesa kujane ayibo sendela lana. Yazi njalo into yakho ngayilungisa. Ngayiphi into yamayilungisa. Unginike 2 months nje. Ngithi ngani athi ngeke sigijime ngesenze lutho.

0: Hayi namhlanje. Hayi namhlanje.
1: Jesu omnene.
0: Mfethu uzomncenga ukuthi Jesu omnene.
2: Eh. Yeah.
0: Mina ngiyazi lento yokuba isidudla bafethu ngoba yey ngangathandana nentombazane ukuhlamba ilalele.
2: Yeah.
0: Mina ka ngiyena umuntu oqinayo uyabo angenzi lutho nje. Ngiyangithi mina ngithinta umuntu angenzi into eningi uyabona lonto. Ngiyabadlalisa abantu ngathola isidudla.
2: Yeah.
0: Angilento uthi sayiphuzela nathi.
2: Yeah.
0: Hey, kwaze kwasa kungekho into ehlanganayo kubududududu umkha ududu ududu. Wavuka ekseni ngamnika imali kuyazi phela ngivale ihlazo ukuthi angayithi vu.
2: Yep.
0: Kuzakwazi usongqoma nje kahle nakuba ngibaba.
2: Eh, akhuluma into right impethe into eqaqekile
0: ya. Hayi bafowethu, yabonje ngiyacela ukuthi abangifunayo ke bangibhukhe bafowethu njengoba ngisho nje ukuthi kodwa ngisamile kulokho ngoze ngiqale ukusebenza. Mekuphela lenyanga.
2: Okay.
0: Ngoba ngifulwe ngabo bezinto esihamba zoba sebusuku so ngifuna uze ngigcine sengishaya abantu mina oshaya na uthi ngizoshaya.
2: Aha.
0: Angifuni ukudlula ngesandla kuthiwa ngasha uvivi yabo enicimbi.
1: Bafo.
0: So nje ngizoqala ukusebenza kuphela kwayenyanga le. Ya, ongifuna ngokuqatha khuzwayo. Kuyona zonke inkundla zokuxhumana uthi qatha khuzwayo, Facebook, TikTok, yonke indawo uthi qatha khuzwayo. No ngifuna nje intombazane ngifuna uyakwazi ungithinte bafowethu. Angifuni umuntu avela athi khona umuntu othi qatha into dami, ngifuna abalwe, bafonelane, bathukane kube busy nje.
2: Ehhe, ukubafake ubavulele nje WhatsApp group bonke kanye kanye bese uyaphuma wena
0: uyabashiya. Ngeke uqhamuke usuvuka ngesitudio sihle kangaka nje esikhale naye, ufuna nilwe.
2: Nilwe, ubange, kubonakala ukuthi uzamile.
0: Hayi Kenya.
2: Ngizange ngathi bathi ufisa ukuba yimeya manje.
1: Ha.
0: Hayi ngoba bayahluleka labantu, ngicanga ukuthi ngiyibambele mina. Kuye kuyengena abangani bethu noma kubona ukuthi ufuna ikhansela ulitholi. Uthi usujazi kube safa. Kanje bese lapha nam
2: uqhathi
0: sithu kufuna sifake umngane wethu nathi ke siyoshala ama cent nje kancane awu sike siyovela kwimadla ka nathi
2: nino salad
0: ha wethu awu salad
2: no gap
0: no gap ba phakathi ngoba vele khona abayithatha
1: eh kuzo mfethu
0: hola lapha
1: siyabonga qwaba mfethu uphile mtaka baba uyazi
0: akubonga mina bafuna
1: awuzweke
2: sibhlungu kodwa ngomama mfethu
1: sibhlungu
2: kakhulu esikanye nawe sithi umndeni wonke nje mfethu
0: siyabonga
2: ya
1: Hey, asigoduke bakethi sambe sigoduke. Angazi ukuthi ngizokwena ngitshela kahle ukuthi inamba kama wami no sis bam niyithathe.
2: Hayi ngeke
1: phela. Uzodumo nombali ngithi nisazo ngitshela kahle. Ma wena wavuma nawe. Bafethu ngiyanthanda.
3: Izodadewethu sokuyithathe.
2: Eh.
1: Ah. Athi ngihambe. Bekumlandisa indaba nje brother uzinga kuthanda yazo ngiyabonga.
2: Ngiyabonga mfethu. Ngiyakuthanda kakhulu nami.
1: Thank you dad.
2: Hawu mfethu wangibekezelele.
1: Ah ngeke futhi ngakubekezelele. Ehhe, wangilinda nawo.
2: Ngakhahlala ngiyakhona.
1: Wangilanda ngisuka eGoli, wathoza la.
2: Yathoza.
1: Bafethu ngiyabonga Clarice, ngiyabonga kakhulu mfethu. Sihle mfaka mvundla mdlalosi. Ngiyabonga Mkabatheli. Ngiyabonga mfethu. Somnyama kasaba.
2: Ah u Lady D, Jabulu Jule uthi angisho ukuthi happy happy happy birthday.
1: Uthi
2: angithanda kabi, uthi qhubeka umsakazi.
1: Ngiyabonga mam Lady D.
2: Yeah, uthi umkhonzele lapha eRedweni wemsakazi kodwa uthi nje angitshele lokho.
1: Eh ngisaqala udlulisa ke ukhonzo okhulu. Ku Lady D umam Dudu Khoza
2: benobabukhoza
1: basho
2: kade besho benobabukhoza
1: awu ngiyabonga Nkosi yami ngithanda iStefano
2: ubupha nolihlophe
1: how now now nobafuna uthumbeza uthumbeza uyazi ke uthumbeza asibuyele northwest mngani wami
2: yeah kube yini nginivusa ema hotel senilele ngithi vuka li
1: awu bakithi ngiyabonga ithando zami ngendlela esimanga ngiyabonga mam Lady D na ubabukhoza ngiyabonga kakhulu Khosi FM sasoba mnandi nangu Thembeka Y plesa la

0: Mix yakhona sihlale mnandi kakhulu. Subs a soul yonke indawo. Kona wonke ama socials. Ku Facebook, Instagram, WhatsApp. Nakuphina nje. Yini nje social?
1: Kona Romani, kona no X.
0: X, TikTok.
1: Yeah.
0: Nakulindini, nakumixi. Ey, uma khosi save age yakhe.
1: Yo. Uyazi ukuthi imdala kangana.
0: Emsakazweni. Yini mix it? Oh, angiyazi na leyo.
1: Ngiyazi leyo ndo.
0: Thanks. What's that? Ngizomunye ekhuluma ngekuthiwa kukhona ifoni wakuthiwa iBlackberry. Uyayazi na siphe?
1: Ngizwa nangawe ke nje ngiqala nangawe.
0: Kizwe ngayo lo. Ethi kunefoni kuthiwa iBlackberry. Cabangi.
1: Okay. Uyabonakala kodwa ukuthi hayi umzwezwana impilo uyayazi.
0: Ayihambi.
1: Ayihambi nje mnyala.
0: Hambi mnyala. In 1960s.
1: Yebo. Dala amapolishes wadlala.
0: Nizwasele namhlanje DJ.
1: Uyabona manje uSabza esamukela kangaka nje kamntani kangaka nje uhlelweni. Nathi ke sobe iqisiqala kanjalo. Kukhona uDJ Logic ozosivulela nje ngamapiano ke yena namhlanje. Ngalokho lokho ke sineyingxoxo ke soba nazo ke sinengosi ethi asikhulume sike sithinte ke nje ithinta ezomqondo njengoba kulenyanga ke siqhuquzela nje ukuthi abantu abavakashela emtholampilo uma bezwincindeze emakhaya, bezwincindeze emsebenzini. Nokusebenzisa idakamizwa kakhulu
0: inxenye yinkinga. Kukhona amadoda shey, anikhulumi
1: sibu. Kunjalo. Ngoba sicine sisebenzisa kakhulu nedakamizwa. Sizamisa ukudlulisa izinto. So ke kuneyingxoxo ke zithinta ke konke lokho ke sobe siyithinta ke neyinamba ke futhi eyifanele zosizo lifanele sobe sikunikeza.

0: DJ's Pair Live, Nozim Dola.
1: Bengisabheka ukuthi mhlawumbe kuzokwenza ihaba yini. Uma uchaza vele usafika emjolweni cha, inkinga zabo zidika. U-1 no-2 uze singaboshelana isikhathi.
2: Zithi isuka nje.
1: Zithi isuka.
3: Ayithi idlalane nikhokhelana kuyo.
1: Kahle kahle umuntu ungena azi ukuthi ufunani. Khona insizwa ekushela ngoba lakhe ifuna ukufaka isidwane. Ufuna nje uyogama. Bese kuba khona nje Nkosi yami eyifunela ukukuthinta thinta.
4: Ukuthi ngizakujabulisa kamnandi kanjani. Sesiselumini yami.
1: Nawe kanjalo uma ukuthi uyazi la Nkosi yami ngiyifundela imali mina ngiright. Kuyenzeka ukuthi uthole isigoro into ejimayo yabo njengomshengu. Kanti ayinamali wena kanti awuzele ibhodi yabo.
2: Wena uzele le
1: yasephaketheni.
5: Eh. Abayintombazane evele ikucela imali. Iyafana nale nyoni ekhala manje.
1: Kuyenzeka futhi uthole onemali kodwa ufuna ibhodi. Uthole ukuthi unjengami nje uright eyimalini. Usoshoda ngebhodi uyabona.
2: Ibhodi ka DJ Spelive.
0: Njalo ngomsombuluko kuya kulesihlanu
6: ngo-12 kuya ku-3 ntambama
0: kuKhozi FM
6: luhamba phambili.

0: Johannesburg. Sithole ku 91.5.
1: Njengamajonani kakhulu kono Khosi FM
0: noma ku SABC Plus app ulalele u Khosi FM. Luhamba phambili.
2: Amnandi kakhulu ke ingoba tesiphiwa DJ Koti and Skywonder no Sax basho amnandi ke bethi thethelela 1327 esikhuluma indaba ejulile lasiphe.
3: Kunjalo ke zimdwala impela masana kuvulela kumsakazi wakhe sikubingelele. Kuye kuthiwe ke abaziyo beka bathi ke uma usumzali impela uqala ukubona ke izinto ngeselihlukile. Namhlanje sibuza umbuzo ukuthi ke ingabe njengoba ke usunomntwana ukusizile yini ukuthi uqonde imfundiso zabazali bakho ngaleso sikhathi ukukhula. Mhlawumbe wena ubungabuka njengokuthi hey ngangihlukunyezwa makuthiwa ngivuke ngikorobhe ngitline angivuke ngilandele inkomo ezingebuyanga njalo. Usuzele ke manje. Ilokho ke sikubhekayo namhlanje kwesiyencinqweni ke sibona ukuthi siyamthola yini uThulile lapha eMkhambathini. Thulile.
4: Hello,
3: Steve. Hi, kunjani Thulile? Uyaphila?
4: Ngiyaphila njani?
3: Hayi, siyaphila ma, siyaphila. Uthini kulolu daba namhlanje sikhuluma ngalo?
4: Ngiyaphila nami. NguThulile Dladla lapha eMkhambathini. Uma wami uHana wayengikhuza njalo ngokuchitha ukudla. Njalo uthi nje ungabe ukuchitha ukudla. Hayi, sengiyakubona kwenzeka kumina manje. Kuba kuhlungu sengibona ukudla kuchithiwe.
5: Kubuhlungu.
4: Mawayeqinisile ukuthi ngakube ukuchitha ukudla. Hayi, kunzima.
3: Manje mawa bakhuza bayalalela yini ukuthi wengane akuchitha ukudla bayeke benze njani?
5: Lutho.
4: Mhlawumbe uklina izitsha sengibona sephakela inkukhu, sephakela ukudla lapho. Kodwa nkosana uma wayisho leyo nto.
3: Hey. Ungalahla manje ungalahla ithemba yazo. Zama zama.
4: Thank
3: you,
5: Mam. Thank you. Okay, who can Mam Zod? Second, Mam Zod.
6: Wow, Mam Dolas.
5: Ninjani, Ma. Siapil.
3: Halala.
6: Waye babetheka mabangithengele impahla ngingayikho mina bengingimbathi ngikhala ngingafuni lutho ngifune le engikhethele yona athu babami ngathi uNkulunkulu angangibeka ke ngibone bantwaneni oyobazala ngathi kungaba khona ozokufuna ungiphethe namhlanje izinto ziyadura akayifuni into engimthengele mina noma ngathi ngiqhuba amandla ami ngiyayibeka ngikisele stone akayigugi ngize ngiphane ngayo yo namhlanje ngiyabona ukuthi hayi kusho ukuthi ngangibahlupha seyimi lo esengizwa ubunzima manje hayi kunzima manje ithandwa zami kunzima Ngiyabonga kakhulu
3: emini ekhosini. Siyabonga ma. Okay. Asuke sekunda ke siphuthume silaphe goli. Ukhona uMajola?
7: Baba,
3: ndiyaphila.
7: Siyaphila njalo.
3: Hayi, siyaphila mfowethu.
7: Awu sirina uMajola.
3: Aha.
7: Mina into esengiyibona manje esibuhlungu esiyenzeka kini. Ubaba wethu mayethi akanayo imali, bethi abanayo imali. Ngithi hawo ubaba usebenze eGoli
3: ngithi wayisho le ndaba.
7: Sengikuzwa ngami manje iy'ngane zisuke zithi ngoba baba uyasebenza amantendi uyahola kodwa imali ukuthi awunayo.
3: Kanjani?
7: Iphen yakhona isihlala isihlaba kini ngaphakathi manje. Hawu ngangithi baba uyasebenza eGoli nemali kanti imali into evele iphele kalula kanje usebenza usangenawo ukuthi usebenza. Nalokhu ukushayela ingane ubuye esikoleni ngikhumbula umama akengishayela ukuthi hambe esikoleni yenzela ukuthi uma ngabe usumsebenza kwamlungu uma ekhulu ngobube njala awungeni
3: ukwazi ukufunda uqonde
7: ngangibona ngathi uyangihlukumeza sengabona ukuthi wayengisiza ethi mina nginyanga esikoleni angazi lutho ngesikole yenzela wena ukuthi ube nekusasa ngangibona ngathi uyangihlukumeza manje sekusiza mina le nto
3: cha kuhle Majola
7: Hawu
3: siyabonga amajola siyabonga cool boot.
7: Yabonga.
5: Mamhlongwa eAdams, Mamhlongwa njani?
8: Sizabona zimithi ngiyaphila.
5: Ngiyaphila njani?
8: Ngikhona mana. Yabona leyo ukuthi thiwe ekhaya ahlala nje la ungakujwayela uphuma ungena endlini yabo ngokuthi akulahleke imali thiwe.
5: Yebo.
3: Hayi futhi
8: le. Yasebenza nje kakhulu. Ngitshela abantu bami ukuthi ekhaya kini nakho.
5: Yeah.
8: So uhlala la kini ngekulahlekela ukuthi kamuntu uthi yafika kuthi kulahleka u100 rand tuwe. So nje yangisiza kakhulu kubambe into ayisho babu wami lapha ekhaya eNhlanzibuko. Ngiyabonga
2: wezimo. Yeah, uqinisile. Ey, bese kuba la bantu abakhuzwa ngokuvakasha. Hayi baye bangisiza abazali bami. Bazali bami bangafuna umuntu ovakashayo. Ngisho kwamakhelwane ngisho angivakashi ngize ngifikelwe amahloni. Ngisho abathiwa ngilawo ongakhona ngiyazi ukuthi kunomzala la lutho. Ngiyayibamba nje. Ngize ngiyisola ukuthi uthi angiphakeme. Ngoba manje ake abonje ey angazi ngafundiswa kambi ngeke ingxoxo yethu ke iyaqhubeka ungaqhubeka nawe ke usithumelele ke leyo voice note siza ukuthi ke iziphi lezinto owawuyifundiswa abazali bakho ubone ngathi ke bayakuhlukumeza siyayibona manje la kubantwana bakho ukuthi ayibo babeqinisile ntakho sekunjena nala wozalo wabona

ngomzamshiya wena ugojela umfulo omkhulu ngabe sizojola ukhuluma nawe lezinto abangele phezulu kwenza bempila amahlaba ngapha nomalakati ngiyazo bafana bami singazenzela ngey'nto zethu

0: Lancia benzine.
1: Ha ha ha. Ah, un
2: Ngiyakutshela
1: wena umfaka amanye omfane ke lo phansi laphana ke empangeni obulu mehla amancane lobunga inhlanga ngiyafa ha kosikaceke ngamgcololo kosubuyela awu ndiyabezitha uthi kiyakiya.

0: zinhle kancane nje kafushana usixoxele umlaleli ukuthi unikhi imvelaphi yakhe nanokuthi ke kahlahle ngamazwi akho lo msebenzi owenza kahlahle kuyini
1: imvelaphi yami ngizalelwe la eThekwini ngihlale nje la eThekwini ngumuntu waseThekwini lento engenzayo idinga ukuthi ube creative ngoba akukona ukuthi uthatha amabhelunde nje uyabeka uyahlanganisa idinga ukuthi ube ne creativity vele mina ngina i background yalokho ngoba ngina i background ye ngine qualification with graphic design I also have experience in admin kuningi nje bengizama nje izinto eziningi kwamanje ngiyafunda
0: uzoqala le business leli ubuwenzani likufica kanjani le business
1: lingifice kabi ngoba I unemployment la South Africa sonke siyazi ukuthi yimbi so ngabona ukuthi kunokuthi ngihlale ngingenzi lutho ake ngibone ukuthi yini engayenza ezongkeep up busy nje nami ngivuke njengawonke umuntu ngiyophanda
0: sihle sikhuluma manje lesithu ukuba yiphanta ukuba nebusiness akusiyona into yanombani manje wena masusungule le business uyabona nawe ukuthi okay lokhu ngakwenza ngiyakwazi ukuthi ngihlobise izindlu kulesintu kebalekile ama birthday ama anniversary nananani kodwa manje ukuba osoma business kahlahla akusiyona into yanombani uma uqala umsebenzi ubuyitshela ukuthi mhlambe iyiphi indlela ozokwazi ukuthi abantu bazi ukuthi wenzani nokuthi bakuthole phela njengomuntu odinga siyashintshisana ngathi ufuna iservice leyo yenzayo ndinga nabantu futhi ukuthi bayibone into yakho baphinde futhi bakubiza ukuthi uzobenzela
1: yebo ngoba ngumuntu ohlezi eTikTok ngomuntu nje ohlezi eTikTok ngize ngiyibone le business ivele ngangihlezi ngeTikTok angilali ke mina ngumuntu ohlezi ehlele efonini so ngayibona lapho le business ngabona ukuthi hayibo into eyenzekayo ngeke ngihlule lento ngahlanganisa izinto zakhona equipment ngayithola ngaqala ngiqala ngomhla ka 17 May if I'm not mistaken mhla 17 May ngaqala ngaposta ku TikTok ngathi awuthi ngizame khona the poster from there and then kwahamba kahle kuze kube imanje
0: osuka nemadoda ngoba ngempela ubani ofuna ukuhlala phansi angasebenzi siyasazi isimo somnotho sisinjani siyazi impilo siphila kuyona uthinjani nokuthi ngisho noma kuthiwa kanjani ubani ofuna ukuphila abomuntu okhangezayo ngasonke isikhathi balikele into yashilo laphana usinikiwe kodwa ke masibuya ngalana sobe sicela kabanzi ukuthi ke yena ufisa ubone ibusiness yakhe likhula kanjani

0: AM ethi vulavala khona la kukhozi FM ziyakhipha 12 to 3 ngibuza umbuzo la ngathi mina wena wabamba kanjani ukuthi no man is scamless bafuna ukungishaya shaya la bangishaya ke ivala kahle kahle ngathi bafuna ukungiphuca into yami ngoba phela how kanjani manje ungiphuca into yami inombolo ongasifanele kuyona ithi 0860002437 nevoice note kodwa futhi nayo ongangithumela yona ngizwe kuwena ukuthi wasinda kanjani kwi scam ubona kahle ukuthi no yabona manje bahamba nami blind siyahamba imali manje bafuna yonke into yami bafuna ID number bafuna ngikonfirme lokho awu bafuna iaddress yami hawo sebethi bangithumele iSMS angithole i lokuza ngibanike le pin lengenayo ipin eyi 5 digits ubone leyo mpahla leyo hayibo ukukhozi FM sabona ngiyaphila mfethu njani siphilile nathi
1: Yazi clarify into ekhulumayo ibalulekile lezi insuku manje iyahlupa.
0: Kakhulu.
1: Njengaba kwenye iproject ngikuwo lo nyaka. Then ngokuthi ngoba ngumuntu onekampani vele. Ma singena kwama projects basho ke bathi bazosifakela i-capital ngoba vele singobe singosomabhizinisi abaqala ngaleso sikhathi. Even though vele nabe ngivele ngilayi company ngisasebenza leyo msebenzi encane. Ukungena imali engaphezu ka-200 waqala ngaleso sikhathi. Ngangibhekebheki ngiyothenga i-uniform kwangena i-call ifone usisi. Washo futhi wathi usebhenki lami ubona ngingenelwa imali. Then-ke wayesethi kuleyo mali bacela ukuthi ubanikeze i-cellphone number yami kodwa bebevele bengifonela ngayo. Benzele ukungenzela i-saving. Yazi ngadriver ngihamba lapha esiqiwini ngibhekebheki ngasadrive mina ngithekhala ebhalansi ukuthi isekhona nwavele babekhuluma ngemali. Engenile vele. Ma ngifika ngaphakathi ebhenki lami noma ngize ngisho bafike bathi hayi no ungabusayibamba ifoni yalolo hlobo thina ngeke sikufonele ngoba umclienti yala uzofika wena la uzofuna i-service la.
0: Yini yakushayisa ngovalo ngesikhathi ekhuluma nawe efonini uthi uzubona ukuthi ayingeke .
1: Ngangiqala vele ukuthi uma ngingenelwa imali ngifonele ibhenki mina ibhenki uma ngingena imali kuyimalifoni imile ngispend imali ngayibuza lokhu ukuthi le call imayelana nani le mali ukuthi isekhona kodwa kuyo le foni osebafona ngapha kulobhophopho engifonela ngawo ngapha mina ngithethe i-smartphone kwi-app ukuthi le mali khona nayihambi ngoba ngangingasathembi lutho vele
0: oyimfethu wasinda ngoba hawe ma
1: ngathi uma ngifika nje ngaphakathi wathi udadewethi hayi no ibhenki alikufoneli futhi umongenelwa imali yakho wena okufanele isipende kusithi uma ngimbuza ukuthi pho ma kuwukuthi wena use-Standard Bank usufuna inamba yami kanti le namba uyithatha kulesi bhenki wena ngoba njengamanje ngisendleleni ngivele ngibheke khona elithelekuzane lebhenki ngangizodlula khona vele ijustike kukhona i-document abayifunayo ifomu yothenga i-uniform yabasebenzi so nje even namanje noma u-applya imininingwane yethu sisebenzi siyamisiyuzwa kahle kahle ufike ufake i-CV ungabe ufuna leyo tender leyo noma ufuna leyo msebenzi thisheni kuleyo nkampani enkulu usuzofonelwa yincwaba nje yabantu ngenxa yokuthi usorelease i-information yakho
0: uyayibona-ke leyo nto
1: omunye uthole ukuthi wathenga i-material ngo-cash ekutshela ukuthi wena exactly kule ilokhuzane retail wathenga kuyona athi wawuthenge ukuthi imali yakhona wagcina ungayikhokhanga esho ungagweneki lapho ngenxa yokuthi information yethu bayayithola bese ethi yenza nama-arrangement okuthi ukhokhe wena and kuyaxatshanwa kulezi nsuku ngaleyo nto baningi abantu engixabana nabo ngoba ugcina ungasabi ne-respective wena
0: okusukubona
1: ukuthi le nto le ayihambi ngendlela eqondile information yethu ke wotarisa iyamisuzwa umakhotho okuselelo nginakwanongoma imbida ngiyabonga
0: ngiyabonga mina mfowethu oqithile ngaphela i-information yethu kahle kahle kubonakala ngathi ayisaphephile manje ayisekho safe sithi siyabathemba iy'nkampani lezi nalapho esuke sisebenzisa khona sidinga usizo khona siyayikhokha futhi nemali kodwa mase kufikela la kufanele khona bavikele khona i-information yethu hayi ngathi bayahluleka vele kancane angibambe olunye icingo ukukhozi FM sabona ukukhozi FM sabona ukukhozelo ukukhoze hello
2: yebo njani
0: siyaphila futhi unjani
2: Asha phela kwenza xa izizale emhla kwamajoze engurulo ngilayisowethu.
0: Ngiyabonga mfowethu.
2: Hey, wasithinta isihloko esikhulu ke leso khuluma ngaso. Mina ngiyathe ngifonela, ade bengifonela phambi kwayizolo nje bobona nje laba bekhema.
0: Bathini kwena?
2: Uthi ubona kuphuma imali yami lana kwi-account ngithi nawo kuphuma imali yami uthi he. Uthi manje ngicela imininingwane yakho i-ID ngithi awu ingani phela ngoba unayo futhi phela lokhu i-account yami yini pho ungenzi lokhu uyivale phela uma kuthi uyabona ukuthi iyaphuma. Ngase ngimtshela ngalalela la futhi kwakuwusisi ngathi lalela la ngiyona ibhari mina ngihlala ngiwulalela umsakazi wona i-scam wayivala semthani ifoni impela wayivala semthani mangimtshela
0: uyiskem. Ngoba iyona vele nje le fake did ukuthi ungitshela ukuthi ngine account lapho yebo nginayo. Kodwa manje futhi uzongitshela ukuthi angikonfirme ke ID ngoba unayo nje vele.
2: Ngimbuze nje lo mbuzo athi ngani ngoba unayo iaccount yini manje ufuna iID ngoba unayo. Wayivala same time ebo nthi ngiyabona. Hayi zoni ikemu khona ke impela nazi information yethu bayithatha.
0: No mfethu siyabonga kakhulu ngekho lyakho.
2: Yasiyabonga niphile okhozini.
0: Ubonga thina mfowethu. Ibuhlungu ngempela into ngoba uyalahlekelwa imali yakho futhi ziningi futhi imali elahlekayo abantwini izwe lonke nje futhi lala eSouth Africa nangaphandle futhi nangaphesheya. Yabona njena mekubalwa ngonyaka kuthiwa abantu abaskemwayo ama cellphone, ama email nama SMS owatholayo abantu sebalahlekelwa imali ecishifiyo ku 1.8 billion rands. Iyona imali elahlekayo izwe lonke lase South Africa ngenxa yawo ama scams. Ngenxa yabo labantu labakufonela bakutshela ukuthi hayi hayi hayi lokho hayi na imali hayi imali kanje kanje kanje kanje awusini ID number yakho akukhona SMS engeliye lapho ene pin osibe lo pin leyo yebo le nto njalo
3: yebo yebo kunjani eKarisa eKarisa wasikhuluma istory esinzima kwaqo kwenzakalela ke mina kwathiwa ngwine imonto ngafonela umunye nje wathi ngwini imonto wathi angijabule awunamajabula wathi angimemeze ngiyenze lento engiyenzayo ngamemeza ngajabula ngathi kodwa ngabunothisa nje ukuthi ayikhona ngawini imonto kanje ngakaze ngijoyini lapha ayona khona ukuthi athi na angimnika ama details ami then bese ezokwazi ukuthi angenzele ngizokwazi ukuthi ngilande imonto yami ngathi mina mfethu yazi into esingayenza ngizokunika ama details ami mase sengiyibonile imonto yami asihlangane futhi nakhona ama uthi uzongilethela sihlangana nase police station le engiyangakithi ngangiyazi ngithi asihlangane e police station bese ungilethela imonto yami ngoba cause angithembi wathi hayi unile then wena kanjani usibanibani ngathi wathi ufuna ama details ami engabona ukuthi scam ukile ngabona mase ufuna ama details ami angimniki nje umuntu noma kuthi uyangifonela umuntu ethi ngwase bank kanjani usebenzisana le bank angikwenzi nje lokho once ufuna ama details ami angikwenzi nje lokho angikwenzi ngiyabonga Khrisa uvusi wamkhonazi lo endaweni yasemondlo lapha emvunyane esimashwini.
0: First, siyabonga first. Ngampela angisibele isikhatsini ngampela lapho ufanele ukuunderstand khona wena mina nawe ukuthi yazi ukuthi information yakho ibaleke ngendlela eyisimanga. ID number yakho ibalekile akusiyona into yanombani. I-cellphone number yakho ibalekile akusiyona nombani. I-email address yakho ibalekile, i-password yakho ibalekile ngendlela eyisimanga. Okuyi-SMS ana okungenayo ukuthi nje link wafuna umuntu wathi ufuna nje ama details akho lawa nje. Iwona ngampela laba abasosi begadla ngawo ngaphela ubona kahle ukuthi yazi ukuthini. Uzolahlekelwa futhi ayekho umuntu ozokusiza. Kwesinye isikhathi mekukhuluma ngama digital banking fraud lapho soyo khona abekwazi ukukhipha imali yakho noma bakhipha imali yakho e-accountini yakho wena ungazi ngisho nokuya ebank kwesinskhathi abakwazi nokusiza nokuthi mhlawumbe bakuzame bakupheshe bakubuyise leyo mali leyo kwesinskhathi kwesinskhathi kuyenzeka kwesinskhathi akwenzeki and kubuhlungu anangikhathala abantu abadala yabona siphila nabantu abadala nje kwesiyamo uthola umuntu nje ngempela uzokhuluma nefoni athi bangifunela ebank hawo bafuna lokho nalokho hawo ngabaninga mina hawo imali yamayise ibuhlungu leyo nto ibuhlungu ngempela ngakho ke emininingwane yethu ngendlela ebaleke ngakhona kuthina ngisho noma kuthiwa ufonelwa ibank lakho osebenzisayo wazi kahle ukuthi ngoba nje bengadingi ukukhona ngoba nje phela no ayikho vele into engiyifunayo khona bafunelani vala ucingo nje ivale leyo call ngoba ngempela izokusiza ngani ngoba usuzule imali manje silahlele izinto zethu ezibalekile kabuhlungu kanjani ave ngiphatha kabuhlungu nje mlewe nabo DJ Tira ehamba no DJ Pepe worst behavior pelo captain TNS DJ Art baningi impela bakhona bathi siyaphothula khona la kuze yakhiphe ku Cause FM.